0: Antika.
1: Extend food supplement for men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Puro de los Pueblos!
9: Oras mga kakipay, malas 7.29, nabalik kita ni nga doon ang programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. And dunahon anay natin, dunahon na Chica La Portion, yan ang aga mga kakipay with kakipay, Carol Medino. Sano kita kumadto ito natong report ni K5 Kevin Susana Tikang Prosperidad Agusan del Sur. Yan. Aadto na hika K5 Kevin mga K5 sayo pa hiyang bumisita ng adto itong mga facilities. Dito Prosperidad para i-feature mga K5 haaton na K5 News FM na Tacloban Digital. Okay? Oh, so kung para lahat kayo makakuha ng additional nga mga information, may kalabutan hiton palarong pambansa, okay? Nga live update. Oh, labi na't kahimtang ito natin mga outlet nga tikang dinya Eastern Visayas Region. Pwede ka mo kumadto ha, K5 News FM Tacloban Digital. Ito na ito na digital platform para makita niyo itong mga development. Labot la din niya haato na radyo. Kaya may babatian and in mga importante nga mga update tika ha Prosperidad Agusan del Sur. Very impressive, okay? Ito era preparation na dito. Mamay ka lang, no? May da mga mapasahero, pampubliko ng mga sarakyan while aadto ka mo itong mga venue at palarong pambansa iginlilibre nira. O ginaw, kumbaga din niya aton itong mga kakipay pagtatagaon itong mga diman nga tanan, ano? Labi na niya aton mga tricycle driver nga nagmamaniho niya mga tricycle for hire. Kikang didiha, may dangani nag-istorya nga may kumadiha K5, may daniya tuyo, baga ipinagkibulig liwat haton. Tikang hiya didiha, may niya new bus terminal, tikadi mga K5, ha, K5 News FM. Maram ka mo kung pirang ginaaro, 400 pesos. Mamay ka lang ito, ano? So, ining makanya Tacloban, pangulihin ni Nira kung ngayon man tunira mga destinasyon, mga kakipay. Dara Nira, inindiri maupay ng eksperyensya or istorya nga tutira gintikangan ng mga lugar. Simple la ini nga pag-advertise, actually, hinin usang nga lugar nga diri mo kinahanglan gumastos sindako kay inin istorya hit mga nakaka-eksperyensya din, he. Amo itong magsusumat dito. Kung maupit ira eksperyensya, maupit ira magsusumat dito, mapropromote ng Tacloban. Or anuman na lugar, kung di man Tacloban. Okay, takain ng Tacloban is the regional capital or regional center ito ang Eastern Visayas region, mga kakipay. Mamay ka lang ito. Oh, so kung tagaon mo ito din ni Tacloban, ikaw nga usang motor cab for hire, pag-uli ito nga ito, maupay ba't istorya ito nga ito Eastern Samar, nga ito Northern Samar, or din man nga lugar din na Pilipinas. Nga nagkaptula kami hini nga lugar, harani man lang ay, ang gin-charge kami 200, 400 pesos. Dito hayra yan ha, Prosperidad, libre inin pampubliko nga mga sarakyan. Diri man nga tanan, may mga lugar lang, may mga pampubliko lang ang mga sarakyan, nga iragin hire. Katapos, libre, kung ikaw in atleta or official nga tikang ha ibang region, kung makadto ka ha mga tourist destination, libre. Siguro, gin gastosan good in era provincial government at Agusan del Sur, nagkaburublik siguro ang mga munisipyo nga ada ha ilarum mga kakipay hiton Agusan del Sur, nga ipakita tayo at maupay nga ngaran hiton aton lugar.

0: lugar, Agusan. Okay? So later, may na kita live tandem. Ngayon, nalimut na kininga, may na kita live tandem. Labot lang ka Kevin niya, Susana. May na kita live tandem. Kung ready na, then kitaon naton live from Prosperity and Agusan del Sur.
1: At kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa, special coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: Five tayo na yun, mga K-5.
3: Isa pag inag umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao.
4: This is it.
3: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaradi na po ang K-5 News FM Palarong Pambansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palarong Pambansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa Palarong Pambansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ho natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 Palarong Pambansa 2026. Check.
4: Okay, good morning K5 Eljan, good morning K5 News FM Philippines. Dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod, K5 Palarong Pambansa 2026, VP Eljan Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay, so atabayan na natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palarong Pambansa sa buong Pilipinas. Ang Palarong Pambansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palarong Pambansa because before it's not Palarong Pambansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this national games is called a Palarong Pambansa. Isa-isay natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning. Iloilo, good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa, naputol.
5: Hello, Sir Eric.
4: Yes, sir. Yes, sir. Good morning.
5: Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo. Alam ka, yung signal ni VP Eljan, naka D3 ba yun yung signal niya? Adios, Eric.
4: Okay. Thank you so much, K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
6: Good morning, Sir Eric. K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palarong Pambansa 2026.
4: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
1: Foro de los Pueblos.
4: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
7: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agustan de Sor. Ready na po kami dito sa Cagayan de Oro. Nakaantabay po kami.
4: I like it. I like it, Cagayan de Oro. Ang ganda na pasok, ha? Yung mga tira na ganoon. Furo, Velos, Pueblos. Tingnan naman natin ang gwapo natin, K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
8: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga kaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
4: Thank you so much, K5 News FM, Antique.
1: Puro de los Pueblos.
4: Puntahan natin ang K5 News FM, Aklan. K5 Aklan, good morning.
9: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, saka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Sir Eric?
1: Puro de los Pueblos.
4: Very good, K5 News FM Aklan. Magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
0: Good morning mga ka-K5, nakantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, ka-K5, Eric.
4: Thank you so much. Okay, kompleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na. Palawan, okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
3: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarong Pambansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas, magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarong Pambansa. Very early po kasi yung mga venue dito, very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, i-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid. Kasi nataon, itong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival, na Liagan Festival, na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito, ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News FM Philippines. Mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur Palarong Pambansa News Bureau. Nakantabay na si K5 Berto Gakit para malaman ho natin, ha? We will try to see ano bang hitsura ng stadium kung saan doon po gaganapin ang opening ceremony bukas. And based on the report natin natanggap, eh baka darating dito si President Bongbong Marcos at kasama daw si Mayor Lenny Robredo. Yun pong initial information natin natanggap mula po dito sa mga organizer. I-check natin yung signal na kantabay ngayon si K5 Berto Gakit kasama si K5 Kevin Susana para malaman at makikita po natin kamusta, gaano ba kapreparado itong stadium kung saan gaganapin ang ating Palarong Pambansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5 Berto Gakit. Magandang umaga!
10: Kakibab Eljan. Kakibab Eljan at sa lahat ng ating mga ka-K5 sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o kung o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga, pero nakikita natin kag-5L dyan na maraming mga kapulisan at maraming mga masabi natin local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga, kakipaiba Eljan, pati ay sports complex dito sa may Prosperidad Agusan del Sur. Makikita natin ka i-compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang palarong pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex, kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? Kakibab Eljan at Kakibab Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito ay synthetic rubberized track at meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool, Kakibab Eljan, Kakibab Eric. Mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim, kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur, Kakibaiba Eljan, noong 2025, noong sa Cebu pa, ginanap itong palarong pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026, Kakibaiba Eljan. First time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event, Kakibaiba Eljan. Ang makikita natin na 20 Athletic Association galing sa 18 region ang makikita natin, at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa athlete at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo, May 24, Kakibab Eljan.
11: Okay.
4: Palaro, control tower, go ahead. Thank you so much, K5 Eric. Yes, sir.
3: Okay, K5 Eric, kamusta po yung pasok namin dyan? Okay na ba?
4: Okay, loud and clear.
3: So,
4: very
3: maraming
4: good.
3: Salamat po.
4: Signal, good.
3: Okay, maraming salamat po kay Fiberto Gaket. At least nabigyan po natin ng impormasyon ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami magtagalog dito, but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago, kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng palarong pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito? Ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa atin sa Negros. Kasabay na gaganapin for the palarong pambansa. Ano bang classic festival ito? Nakatabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, magandang umaga po. Jimmy?
4: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan po natin ang pagpasok ng kanyang report.
3: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy. Ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggo, ganyan na rin ang ating dumagete si Attorney Di Palubos at saka si K5 Bernie Kabusa. Akala ko dalawang abogado ito eh, ano? Andiyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Berto, puntahan ko ngayon si K5 Red standby, puntahan ko si K Boscaino, ha? Yung dapat abangan lalong-lalo na sa gymnastics, ano? Saan ba ito gaganapin at kamusta yung saan ba ito gaganapin this coming, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics? I-check natin sa line number 1, K5K, isang magandang umaga po sa inyo.
12: Hindi makapag-
3: Sandali, mute po. K, please go ahead, K.
13: Magandang umaga kay K5L John, na medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidad. May tatlong venues po para sa gymnastics at gaganapin po ito simula Mayo 26 hanggang Mayo 30 ang K5L John. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon kaya hindi natin mahanap, pero sinusubukan pa natin mapalakas yung signal. No, tinitingnan ko ngayon kung saan yung schedule na ng laro o K5 ba Elchan. Dito naman sa bulleting quarters ng Region 9 na at Region 10, yung sa Region 10 na bulleting quarters na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos ang bulleting quarters naman ng region na yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 Eljan. So far yun pa lang yung impormasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang provincial information office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
3: Okay, maraming salamat po ha. At least alam mo natin kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sinicheck natin nandiyan na ba si K5 Red Salgado, kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball, ano? Siguro nakantabay na ngayon si K5 News FM Palawan. Nandiyan na nakasabay na natin si K5 Alex Paglumutan ng K5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K5 Edward Sanyaga ng Tacloban. At saka si K5 Errol Dakami muna po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakantabay ngayon si K5 Karen Badilla. Alamin nyo natin, ano ba yung mga schedule of events for softball? Kasi ang softball, andito lang sa Prosperidad. Kung saan nandito ngayon, nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast mga ka-K5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa softball event dito po sa Parang Pabansa 2026? Karen, magandang umaga po sa inyo.
14: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa may Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026. Dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level, mga ka-K5, kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3, Central Luzon, versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din, ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soxargen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus sa Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9. I mean Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pagka May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas, ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2. Then Region 6 versus Region 12 o Soccsergen. Then Region 8, Eastern Visayas versus BARM. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region sa May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region. Ang Region 10, Northern Mindanao versus Region 2. Then ang Region 1 versus Region 7. Tsaka yung Region 13 versus Region 12. At ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9, and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas, tsaka yung Region 4A o Calabarzon versus Cordillera Administrative Region, at May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BARM mga ka-K5.
3: Salamat po, K5 Karen. Ano? At least ready pa tayo. Abangan natin ang mga performances po ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Buscaido. Ang bahagi ng ating coverage atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ang DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, DPT Speaker Congressman Albi Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Satayra Bacolod City, Congressman Sergio Maranyon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Baligis Canati po ng Cadiz City. At iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Dondig Ludovi at saka standby kay Cyril Refi para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
12: Magandang umaga, K5 Iljan. At sa atin po nagpakinig, all the Philippines. At okay na ba yung signal natin, K5 Iljan? Okay lang?
3: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Gwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
12: Ang schedule bukas, K5 Iljan, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng... kasi maaga sila, K5 Iljan, kasi maraming games ang laruin. Ang binyo ng basketball ay sa...
3: Bukas Sabado, meron ng larong pakul. Abang mag-coverage po tayo, ha? Ng basketball sa lahat po natin mga kabayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
12: Maglaban bukas, alas 8 ng umaga, K5 Iljan, ang WB Western Visayas, WBR A versus
3: Western Braa. Visayas, ha?
12: Oh. So yung Braa, K5 Iljan, yung Braa alas 8 ng
3: Anong kalaban po ng Western Visayas?
12: Okay. Mamaya lang, Kiro Jan. Ito pa lang ang kuha natin. Hindi pala. Bukas mag Iberaa versus Caraga, Kiro Jan.
3: Yung Iberaa, lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas.
12: Eastern Visayas.
3: Kina Sir Kevin yan.
12: Caraga. Oo.
3: Anong kalaban po ng Iberaa?
12: Caraga Region, Kiro Jan.
3: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga-Tacloban, at taga Samar at saka Leyte, yung po akit mo alin sa River.
15: Medyo may signal ng ating live feed. 7:58, medyo...
3: Nagkakaroon po ng problema. Live feed natin.
15: Okay.
3: Cyril, okay. Go ahead.
12: Yes. Yes, K-File dyan. At yan po, ang bukas susunod namang laban na alas 9 ng umaga, ang Cipraa versus Region 1A K-File dyan. So, ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region. Sa Monday pa po ang laro ng NIR. Alas 12
3: okay.
12: Ng tanghali versus MIR.
3: Sige. Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito? For secondary boys and elementary boys?
12: Ang secondary boys sa OEC Evacuation Center, samantala yung sa girls naman, K5L dyan, gaganapin po ang laro doon sa may check ko yon sa may Municipal Evacuation Center ng Del Monte Talagugon. Yon sa elementary girls ang laro K5L dyan at yan pong studio natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kay K5L dyan ay gaganapin po sa may... okay, i-check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abyss Gymnasium sa Bayugan City, K5L dyan. At i-ano muna natin ang...
3: K5L,
12: sorry. Ang Region 7 Mobility Quarters, Manila, doon sa Bayugan City, K5L dyan, 35 kilometers.
3: Sige, Cyril, salamat.
12: Sa may Algo sa resource. At ayan po ang pinakalitis update natin na K5L dyan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng OIC Vacation Center. Back to you, K5L dyan.
3: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titingnan natin si K5 Sandro Salazar. Standby. Andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics, ang kanyang specialty. Unahin natin wrestling kasi paborito ni si Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling. Kaso hindi siya na dumadamit pag nagre-wrestling.
16: Correct.
3: Ito problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya, swimming. Check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodove muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule, ano? Alamin po natin. K5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
17: Magandang umaga kay K5 Sir Eljan, magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayugan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25 Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At pagka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka alauna, imedia hanggang alas 5 ng hapon, ay gaganapin naman ang quarter final for cadets category. At sa K5 Sir Eljan, K5 News of the Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, sa biso publiko at kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat po, K5 Don de Glodovi, mula po sa wrestling match kung saan po ay inaantambayan ito ni K5 Bernie Kabuso po ng K5 News FM Dumaguete. Dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, mula po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin.